koi na wonyina asia fa na impo fremu mumbi a etistam frama a emu ya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu na etista oja yi yi chira wo na ebese si wo wadiki

chenam ne po na efa kra na me mwa free baba me mwa free asa for radio.

ti akofi kramant ba bia wo bia me so wura de mi kuna me do na nyame nam na humo proso na samre wadi awadi e da hu kire wadi em wo kristo nyame ye gen nyame obanyam so so kofi kramant ba bia wo bia na mi shrawo.

Nandere baba posabri kababa. Wasam semaye nobia se. So bito via simu niyama. Na winyakopa wuto minimo. Wasam si via simu na kono cham. Na diobaye diyo winyakopa wabani. Ono no batra hoda.

Kasentoro wasa tie nyumwe osori anu onyume kasa nyeni ba dom na woti e wonti asiri ane media dia tatra tro ni di kasa e yo ja ba lo hi sentoro wasa.

yoshayi frasi na wachoko na wanda anona ni matemo samu wazi anana saya kaya ye obini mia kebe sichuo Obekaya ho, obetia dim, hawakuba tu.